Abay ciruli huna lain tak kabilis kam rakal lisnok lah katin lita kwa. Anak kata wakwis sa shuli kwa San Pablo. An sali rehib lah Romanos kwa shakib. Masyakit shkakal to lakib shkakal. Eskos kwitin nakanaw nak li Dios na ukin re nak chishkunil takana chok usilal chok rehib linekeraw kwe. Alipok bilaw ko charu rakom shol shbal nakib linekesh. Nakwe bro kishrayab chikun shilak. Kishakabe bakwil chikhalam u chinkil liralal. Rena kanak aspek sa shiangkep shkialep liritin utep li kishakabe chakaan kishti kobresiyep chakcho. Aan kishti kobresiyep chcho kishke akwish lokal. Ratin li Dios. Oga na kaindi li ratin li kakwa li joko chi rabinkil. Tobi chang kriki hunak chakli kacha na bichta chalak li lok lak chabil e silal kaskitzen.

Ogandi sa ito na kilbi pantiyo si nakaran sa salitun tiyoke si kabingkil si ruli ko na laing kuas kwitin Ali sa ito na kilbi nakakam chokeli pantiyo si nak Kaya si nakuwa rabi kwan libi siya kwan ligas patkain ka nakataon li si nabit siya.

Sakal kunciklik syaman, kunciklik utan nakatikim, bantu sila kawadius, lahat lain lao. Isyo sa kewin, manya, kwan lingkasya sa kewin, kwan li stik sa licat, kuang lingkar narah kuang rah cerul hijat abanan capep ani kiahe abanan karu tis khale karu tis kena syarat tawar disakli klibek abanan ingka abanan khukanak nakati banyak nakawan tiusi lelikakwa lakubanel lakpakonel Naktis kaya na siya kebi liloklak. Kuta na kuya linak at ikibot liloklak siya man sa usilal, sa atikilal. Rikin li ustanang, rikin li raok, manyal ba na kan sa kalis meul, betya li kapenik ko, Kristiyan. Nabalik ang health squad. Iskuan cirul semas numero iskulo usman kula kran San Miguel Chamil ute kuer Santiago Chamil sakke ning heran ning iman di apostol Santiago anian karus manu na palskeman manyala manan utana kuan lunes kokovska kal reli po julio reli kokovska kal kokovtia Anak kan nakatikim lao kusik medyal kun abanan di sema na kuya taraka klipo Julio tok sa lipo Agosto kuak sya klipo anti sere kawajo timil timil joko cisik ane timil timil joko cis kaspal kusik kacia ba kuya Oga na sa ito, ulihil bi, chokere, aran, marki, kwangkes, o nakanaw na knapalak sak na pingke, napalak sak, kwi ng kisanalos risaryo, o chokere kamingkil kwa yelela, so yelal banyin.

Mas pasti launaka kaslanis ko launaka kaslanis ko usta kun tukula launaka kaslanis ko.